0: fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, ebuwe, mabusia fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ani we fanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, ebuwe, mabusia fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

Ki Olorun ki o ṣaanu fun wa ki o se bose fun wa. Ki o si ṣe oju re ki o mole si wa lara. Ki ona re ki o le di mimo ni aye ati igbala ilera re ni gbogbo orile ede. Je ki awon eniyan ki o yin o. Olorun je ki gbogbo eniyan ki o yin o. Je ki inu awon orile ede ki o dun ki won ki o ma korin fun ayo. Nitori ti iwo o fi ododo se idajo eniyan. Iwo o si joba awon orile ede aye. Je ki awon eniyan ki o yin o. Olorun je ki gbogbo eniyan ki o yin o. Nigba na ni ile yo to ma mu asokun re wa. Olorun Olorun wa ti kara re yo buse fun wa. Olorun yo buse fun wa ati gbogbo opin aye yo si ma beru re.

Eka bo pada lati abala orin lati ni iwe orin rere fun ti aro tuni akoko re fun ti aro yi mo se so wi pe orin meta ni mo ko dani laaro yi lati ni iwe orin rere mi o se fe gba wa lasiko eja lo sinu orin keji lati ni iwe orin rere.

A bere pelu emi oyin Oluwa fun ife re. A we mi ninu eje olura pada. Eje na to nshan nibi agbelebu. A we mi ninu eje olura pada. Eje ati we mi sha ti we yin. To ba je be a le yin. A le bi oruko re ka. Ale finye fola fo goforo kore fun ohun iyanu rebirebe to se fun iyonda re ni fun ijowo ara ni fun sise ilaja laarin awa ati olorun eleda awa oni ogo ogo fun odu agotan o gba mi lowo ese mo se di mimo e se kin wa bere bayi we pe se emi ati yin ti jawo parapata kuro nu ese abi asin yo ese da asin dogban dese ni koro to ba je be o lewu pupo tori igba ati akoko ti kaluku yo siwo ko sene to mo igba ati akoko ti kaluku yo dagbere pe o digba o se ko sene to mo iru awon asiko yi asiko ti oko oni le so fun aya ni ake asiko ti aye oni mo debi ti o dagbere foko ni atukege isa asiko ti eyan ma le so pe mo tin lo o ba se n jade ku n le ta ba fe lo bi se la ro teyin o so my dear mo tin lo si bi se o my dear no down pe a mo fọlọn se oyin o owo ma ya le ni o aje ma wa le ni o ki se ru irin ajo be oni irin ajo eleyi eni to sise irapada wa eni to jonda emi ara re sile to fi emi re lele nitori awa elese lasan lasan ye oye ka je ki iji ati ku origi agbelebo iya oko egbe oti kikan ade egun ti gbogbo nta se won yi ka je ko ja sasan lori aye emi ati eyin a bere lati nu orin yen pe emi oyin Oluwa fun ife re ah ta ba ni asoro nipa ife yi loni ani ku nbe boro ama ife yen po ife yen tobi ife oko ataya o se fi sakawe re ife baba somo o se fi sakawe re ife omo si iya o se fi sakawe re ife yen po pupo tori se binu aye yi na lati ri awon eyan lorisirisi ti won se mewa si omo ti won se mewa si aya ti won se orisirisi oko se ru ife yen la wa fi we ife ti olorun ni si eniyan eleyi to fi wo wi pe ah eniyan ti mo da ni aworan ara ame eniyan ti mo lo owo ati awon nkan ti o wa laye ka ti mo lo fun awon nkan ti mo ti koko da ti mo lo fun so ni ma wa file o si wo wa soso pe won ni je ko kan lo be o seto ibadorepo ilaja laarin awa atohun nipase re yi ni Jesu Christi le se wa sinu aye eyin te ti ni mo kiyin ku orire wa ta ti ni ki la nduro de tori e lori keji yen eleyi ti akotan yi ipe to ni bukun lati oke orun ipe to ni bukun o ni emi npe wa o fi agbara fun eni tin sare eni to ba gbagbo fun oni eni to ba gbagbo na ni o fi agbara fun ipe yi ipe to ni ibukun lopolopo ipe to ni ayo okan ni ipe to ni ife si omo lakeji o ni ipe ti a fi npe wa ye wipe ka yonda ara wa ka wa sodo Jesu ka fi ese sile ko si ohun meji ti ese nse fun eniyan ju wipe ese imo pani lo bibele wipe nitori iku o ni ere ese nitori iku o ni ere ese nitori iku o ni ere ese ko si o meji ti ese nse fun ni jo wi pe hey
on gba emi eniyan lo a o jo ku gbogbo apatapata la o jo ku ninu aye yi lo to ṣugbọn iku ta n soro nipa re ke se iku wi pe a oko mi ti lo a o fi mi le ko so fun mi ke se ba se jo sore ke se ru iku be ke se ru iku yi pe ayawo fe bimo ibi to tin ro bi lo ti ku ke se ru iku yen se ri kankan ejeji gbogbo wa lajo ku awon iku ilona ka bo mi eni to sun to fowo ro ri ku eni to se to je pe o jade ko wole everybody one way or the other a sa kunjo kan sugbon iku ta n soro npare ye oni ku wi pe kemi ati yin ka misi ijoba orun ka ma de odo christi ka ma de ile ha iyan ni o buru jo ngan ni ku ti a n soro nipa re eleyi to si lewu pupo fun eniyan ni aye ye o ti fi eje re iye bi ye se ilaja omo olorun o ti sise igbala christi ni omo olorun na to sise igbala fun emi ati eyin gbogbo ise na lo si ti pari o pari re lori igi agbelebu o pede yen o ni o pari o ye ki ese temi ati yin na ti pari o ye ki jije bi aye se nje o ye ko ti pari mimu bi aye se mu o ye ko ti pari eyi to dajo si to to nsun si waju pe to ba ewo aye la oko se ka to so na e ma ori e je nje oko jaye ina to ba di igba bayi ti ma ti pe 25 ati ma ti pe 30 ewo e je nti ma ti mari mi ni sagbere mo ewo e je nje oko ti ma ti bimo mi ni fe ko mo ba o ti lowo mi sibe sibe titi da koko yi na nko se o ti jawo so o ti je ko pari e wo tin ba ti ko le ni si mi o ni jowo l'office mo ati ba ti se bayi mi o ni kowo ilu je mo awo to to si opo awon eyan e wo tin ba ti ri 30 billion ko pamọ tin ba ti ri 100 billion ko pamọ tin ba ti ri 1 kini kan billion ko pamọ mi ni kowo ilu je mo se ko ti ye ko pari ngba to ri 20 billion to ri 50 billion to target bo loju re tu se ri si se ko ju re otun mo ran pe a 50 billion ti ba bere si ni na da o ni otun ni tete tan je n tu ko bi je n wa bi 20 si ko pe 70 so ma mo pe mo se ni extra 20 nbi kan se ronu yen ko lo wa lori re se ko ti ye ko pari na titi da koko ye lati gba ibukun na fun o ni o nigba to ba fi aye sile fun christi o ri pe awon ibukun ti o mu wa yo je temi ati eyin oro yi po sugbon mi o ni le lonu gbogbo re laaro to ni e ja lo sinu orin keta fawon ti won ni christi eyin le ni orin e ja joko

0: Atubotami Adara, Atubotami Adara, Atubotami Adara. Atubotami ati yojo dara. Ago mejo aro ti ku iseju medogun lati na kulo ti ara yin ni iseju melo kan. Ma lorin keji na bo kin to lo. E je nsare sore. Won so wipe awa ta ni Jesu. To da wa loju ni o bi orin ti a ko orin iketa ti a lo yen lati nu orin yen rede to wi pe o da mi loju mo ni Jesu itowo adun orun ni eyi je mo di ajogun igbala nla eje re we mi atun mi bi awa ti a ni Jesu eje nka won kan bi melo kan awon kan bi melo kan tin ba wa ka ta ba wa te ba wa wo ara yin daada te yi ara yin wo Tell me, ah, ele yi mi o ne, ele yi show one, ah, ele yi ko po to, ele yi o kon to. A je pe ne di lati se one or two. Adjustment atunse. Really na lo so pe ka ma yi ara wa wo, boya wa ba se wa na igbagbo. Akoko, gege bi omo leyin Christiani, to ni Christi, to ni, o da ohun loju, e gbodo ni fi Olorun ke ni fe eniyan. E gbodo ni fi Olorun ke ni fe eniyan. E ma gbagbe pe Jesu lo soro npa re o pe awon ofin to ga jure akoko ninu gbogbo ofin ni pe feran Olorun gbogbo agbara gbogbo okun teyan ni ko fi feran ekeji to dabi re ni pe feran omo la keji re bi ara re so ni fi omo la keji re eni to den to lo ni fi Olorun ti o ni fi omo la keji o lo tan ra re ni eni to ni fi to ni a mo ni fi Olorun a mo beru Olorun mo paya Olorun o ti fi feran so omo la keji re o tana re tun ko sba o lo se fe ni to ri nigbati o fe eni to ri o possible lara nkan won yi ni ka sanu funra wa ka je olooto sira wa ka darijira wa ka se itoju ara wa papa julo fa won ti ko to fun awon to ku die ka to fun ka se ike ati ige won nigba to wa ti agba ti o wo akoko na e pe mo ko meji papo seyo kan feran olorun se feran omo la keji yin e keji to dabi re oni wi pe bi gbigbe igbe aye ni ibamu pelu eko kristi lara yi ta ti ri ni wi pe o ye ki gege bi omo olorun to ni kristi to da loju a o ma gbadura lojojumo nigba ku gba o ni e ma gbadura laisimi ati laisare se e tin ka se tin wo bakan na di dari ji ara eni ni o wa nu adu oluwa ta mo nka lore kore dari ese waji ba bi a tin dari ese ji ehn ese be se pari eyin bi a tin dari ese ji awon to ehn en dariji e ma sabosi omo olorun to ni kesu ko ni sabosi elomi o soro won bi won wa soro fe elomi abi ke elomi lo soro won bi se ka se mo le so loju e se ka bere lowo re oro ti o ba ti di pe e ma be gini o wa so e ma kule be e ma wori yago fun ru awon oro be jije olooto lore kore nigba to wa ti gba ti o wo yiyi pada ku onu ese awon iwa ti ko mu inu olorun dun awon iwa iwa bi olorun awon iwa bi olorun agbodo yago kuro nbe bakan na agbodo gba olorun gbo agbodo le fokan bale ninu re agbodo le gbara le agbodo le gbokan le nje agbara le olorun abi ani baba kan ti agbojule pe tin ba lo so si leyin ba dola yin yoju sodo baba o fun mi ni one or two tin ma lo ki se pe kakan lo so si lasan le lo so si lasan bi exercise mo le ka si pe yan lo church is just part of exercise pe irin tenrin lati church dele lati le na pada si church I mean lati le lo church ati church pada si le bi gba pe yan se exercise ni shugbon act of service o kan isin okan igbara le olorun pe leyin olorun olorun na tun ni lara re ni wi pe gege be se wa gege bi eni to ni igbagbo ninu re nje yin gan ti en fi oro yi lo elome se en kede oro yi se en pin oro yi fun awon mi pelu irele pelu owo pelu oro titu lenu won ni oro tutu a ma yo obi lapo abi lapo rada nigbati oro ti o tutu nti e ohun ma yo ida ninu apo oro tutu eyin yo mo keyan to ba pe o si soro to wu mi lori gba oro teyin o so ngba mi yo determine boya eyan o ye pada abi o ne ye pada oro ta so ngba mi a determine boya awon eyan o faye won fun christian nipasẹ oro enu wa abi nipasẹ ise wa abi nipasẹ iwa wa elomi iwa re ladugbo gan o je ma doubt pe e de sure pe nti eni yi nso e de sure pe iwa re yi so mo sha elomi oro enu re ko si ife nu oro enu re ko si anu ninu oro enu elomi ko si otito ninu oro enu elomi won le gbo oro enu elomi igbo nigba to ba soro won tun ma yiri ewo pe ah oki damola ki wa ku ojumo e ba yoju wo ta se le ti mo nitori wi pe ko je olooto oro enu re ko si otito nbe ko si ife ninu oro enu re ko si anu ninu oro enu elomi ko si irele ninu oro enu elomi elomi o ko le soro irele jade bo ti le wo kere abopo mo bakan na yi to tu wa se koko be ni pe agbodo su isu gege bi omo leyin kristi eni to ni jesu e je kin sare forin yi si die ki kin fi labaun e je fi se orin na to jo meta ara won ni ta fin dede bo
1: awa jogun iku
0: lato do adamo
1: awa ti ye o lo
0: ni lo jesu o

lorukọ Ọlọrun ọba lorukọ awọn alaṣẹ ati lorukọ awọn loga loga ni ikoni ta wa ye bere latori mama wa Evangelist Mrs. Lillian Bademosi Mama loruko Oluwa etubo ma tesiwaju nipa tara ati nipa ti emi Loruko ga agba ni ikoni ta wa ye Ayo Emmanuel Ojo Loruko lo tu eto ye Adeda Mola Oma baba olomi ye Loruko lo botin emi ni titi osan ye Samuel Adelere Lemi ololufe yin Pastor Sunday Afolabi emi lolope ni mo kin pe kaabo emi ati Adewumi temi tayo lajo wa atun jojo wade ni tojo inini eti mo ipe labala labala leto emi lolope abala akoko ona ni abala tani olope eni mo nbere lowo yin abi eyin na nilo lati down nile ni bi te wa ni eni mo ipe Pastor Young Arambada in Africa awon funra won no down ni jejo wipe awon ni olope eyin na down nile wipe eyin na lolope lori on gogo te nla koja ni Eje le fi igbagbo so ipe eyin lo lope lori on gogo te pe ti nwo ipe yo bore yin ni eje le so ipe eyin lo lope nipa igbagbo abala akoko lori eto ye ona niye emi lo lope tani olope emi lo lope yala lori ojo ibini boya eyin na boya wedding anniversary ni tin yin ni Oya church anniversary ni eyin baba oba bi ijoye be se ririn ajo yin bo se ja si ope iti di akoko yi eyin na jo lorin emi ni eh e ti mo yi pe kiwura to dan o ni lati la ina koja e je iranse olorun ni eh sugbon olorun ti mu ko ja si ope akoko kan wa to se pe eyin wo pe bawo le o se bojo eyin awon ti abala tani olope wa fun na leleyi abala ikeje lori eto emi lolope o na ni abala oro ase eyi to je pe ati ngba alejo awon iko ati irojo olorun abi kin so pe ti oro ase tin jade tawon eyan den de olope abala ina wa fun oro olorun fun gbogbo awon to je pe won fe se abala won fe junu gbo wa abala e fun oro olorun e ti mo pe oro ase na jade ninu oro olorun nitori pe oni e je ki imole o wa imole si wa nipasẹ oro ase re na ni nipasẹ oro la fi da aye atun gbogbo to je pe o nbe ninu re abala meji lo kale sori eto emi lolope e je ka gba bi eleyi oya ka wa bo soin gbagede eto

0: abala oro ase oro kan soso o le tuse
1: oro alase ja fida
0: o ti fi oro baje ninu aye re oro kan soso o le tuse
1: ohun gbogbo to wa ninu
0: won lo je pe
1: oro lo fida baye ato
0: bi iwo ba gbagbo
1: bi
0: iwo yo roju rere oluwa
1: ada
0: yes ni o si ri iyanu re
1: ololorun yo wa titi lai tori oro le di
0: abala iwa fun gbogbo awon iko ati iroju olorun lati fi soro ase
1: olorun na mori oro oro kan soso
0: sinu aye onipo jipo yala ninu oro olorun
1: ole tun se oro kan soso
0: o ma nso ni gbogbo igba nipe anfani kan ti eyin omo fun baba dara dara ninu oluwa eyin omo fun mama dara dara ninu oluwa
1: oro
0: na ni wepe ke ti ara won mu ma jemu olorun se
1: se
0: to so yipe e lo si gbogbo aye
1: o
0: so yipe e duro sin inu ijo e lo si gbogbo aye lati lo ma so oro na
1: eyin
0: na le je atokun fun baba ninu oluwa ati mama ninu oluwa lati le se kini
1: baje ninu aye
0: le jo ni gbowo won ni abala ye Ele kan si ikoni wa ti a wa ye West Radio
1: Oro lagbara e wa wo di oro aye
0: E to kan le si
1: e pe loro ni gbolo
0: O gbo na laafin Oluyole Estate ni ilu Ibadan te ba nbo lati apata
1: te
0: ba ti koja sharp corner ile funfun ati awaro white and blue building na la kale si eyin ba de nbo lati akala te ba ti wole
1: inu oro omo ni
0: lati olusoji e ba ti jale te fe ma lo mobi e ti ri wa gbagede la wa house ni koro
1: se fun aye
0: Boye dembo lati mobi.
1: Ba lo po ninu.
0: E to de sharp corner.
1: Oruko taye ba.
0: E ti ri wa ni gbagede.
1: Oro ni o je.
0: Oga wa. Tobi owa je o wa labala kowo pe.
1: Ibi ni won fi.
0: Ba won ba yin soro.
1: O se fura won.
0: Ja so yi pe ori eto emi lo lope apala oro ase o na le ti fe sikini. E ti fe jise ti oba oke ran yin.
1: E da gbogbo ti gba.
0: Abi ke pe mi sori ero ibani soro ti temi. Boye yin na fe po owo oja abe yin na fe joni gbowo abala
1: fudoko ero ton lo si
0: eh ta lo lope
1: ni ajo la pero soko ti un pariwo e wa
0: ni ke pe mi sori ero ibani soro temi 0803807 2357
1: ori
0: una ni whatsapp number mi e le se voice message si mi
1: yaniko
0: gbo pe o le je pe mo busy on le gbo o kan si yin o yoju si yin ni le ijo si yin
1: luku wale soko loko ba ku ni won
0: oda bala oro ase na lawaye ni won ba iseju kekere belenja toko yi
1: won mori leyi
0: oro o na ni mo so mi o de da soro mo soro loruko jesu mo kede re mo pase re ohun to ni ki n so gege bi iko ati iroju re o na ni we pe ninu ile yi ninu aye yi ninu igbeyawo yi mo kede alaafia olorun alaafia olorun mo ni ko wole toyin wa
1: igba to mi agbowo oko tan pata
0: mo ni ki la npe ni alaafia opolopo royi pe awon to wa lori busun aisan awon lo je yi pe won ni ilu alaafia oni rara awon nikan ko awon to je yi pe won to je yi pe won o le didirin awon nikan ko lo ni ilu alaafia oni kin so fun igbeyawo yi eyi to je pe rudurudu eyi to je pe ojoba eyi to je yi pe ayo si idunu o si alaafia ni o si mo kede alaafia sinu igbeyawo yi loruko jesu alaafia olorun mo ni ko de yin lalejo inu ise eyi to je pe ko si alaafia ye ise ti o tesi waju ise to je wi pe okuta ti joba ise to je pe eti ti joba gboro olorun ko sese ko ba alaafia ma gbe mo bere alaafia sinu ise yi loruko jesu alaafia olorun mo ni ko joba iwo to je pe ati ati no ati lo o na ni titire ni ala alaafia olorun o na ni o se nitori pe ko seni to je alaini to le so pe o wa alaafia ara wa a mo pa lase ninu eto isuna re ni alaafia ti eto isuna re nilo ti inu re yo fe don latoke wa oya gba alaafia na ani alaafia lo ni kin kede re sinu aye re inu to gbomo to je pe o gbe duro yi a tun ba ban soro ise abe alaafia lo ku si ibi kan mo kede alaafia gbogbo eyin to je pe won fe lo se tori yin romi gbogbo awon ton fe lo tori yin reje mo kede alaafia sinu aye yin loruko jesu latoke wa o ye gba alaafia gbogbo eyin to je pe won fi alaafia yin pon yin loju gbogbo eyin to je pe won fi alaafia yin won fi ni lara loruko jesu latoke wa on me lo je pe o fun le lafia ki n se bo bi eniyan tin fun ni ti se n gba pada loruko jesu mo gba lafia olorun mo yonda re fun yin o ye gba lafia gbogbo ino ti o gbomoro alafia o na lo ku ka bi e ka to loruko jesu alafia ti inu imilo e to je pe yo fi gba lejo lati oke wa loruko jesu o ya gba alaafia na loruko jesu mo ni oya gba alaafia na loruko jesu oya gba alaafia na gbogbo awon omo e to je pe won fi ni obe lara e to je pe won fi alaafia won ni won lara mo kede alaafia sinu aye yin loruko jesu oya gba alaafia gbogbo eyin te n gbe igbe aye e to je pe o fe alaafia na le nilo latoke wa ni gbogbo ikure ati tinu la alaafia oya gba alaafia yin alaafia olorun lorile ide mo ni ko joba Jerusalem wa alaafia olorun mo ni ko joba ni ipinle ta wa yi alaafia olorun mo ni ko joba ninu ile kankan alaafia olorun mo ni ko joba ninu nibi ise yi loruko jesu alaafia olorun mo ni ko joba ko ma ba wa gbe titi lalai ogo ni fun olorun loki orun jesu christi oluwa wa amen.

0: Eto imi lolope ani ba fi kun ah manero jo bayi lo e ri pe wakati kon kan ti e dabi iseju kan
1: gbogbo ero to nbe ninu oko
0: a nilo akoko si lori eto yi gbe eyan lolufe eto yi eni bi kibi te tin gbo wa te tin wo wa
1: igba baba de
0: ina ejo ni gbowo fun eto yi
1: itan la
0: tubo gbin le si nitori pe ibokun o na ni olorun fi ran sinu aye oni pojepo sinu idile wa
1: conductor so kale loko
0: titi di ojo mejo
1: lo ba ni o gbe
0: ta tun ma pade lori eto yi
1: ka to wi
0: le mo nkin gbogbo eyin to je pe e fi opo eyin won ati eyin to je pe ngbiyanju ojo opo yi ati eyin to je pe e wa lori agboni facebook gbogbo yin na ni mo ki alaafia olorun yo ma ba yin gbe o ina ko ni tan lowo yin loruko jesus ayo ati alaafia yo ma ba yin gbe ni gbogbo ona ekoni watch radio 89.3 fm na lawaye lon gbogbo ojo o na latakun monle
1: jamba laye
0: le nilo lati ma gbo wa
1: a
0: kin so pe ina lo won ri gbo e se ti ikoni
1: ba gba laye ba ti wun
0: a gbo olokan pariwo kin se ti ikoni o pe eto to njade ni ikoni
1: o
0: fun yin logbon imati oye loruko lorun ba loruko awon lasha ti loruko awon loga loruko lo botin mi ni ti osan samuel adelere loruko emi pastor sunday afolabi etemosi emi lolope loruko timi tayo adewomi tajo wade ni tojo eni ero ebani soro mi te fe pe ni se leyin eto 08038072357 ebara bare gbo eto to kan irire lagba eja to pade lori eto ise owo ni ojobo deda gugu kan o dabo o de ojo mejo

0: 89.3 FM. E o ma gbo wa e de ri pe e gbo wa lati bere ti dopin e ri daju wi pe e gbo wa te ba de ni ibere ko tabi omiran to nru yin loju ninu idile yin anfani sisile lati bere ibere lowo awon alejo wa pataki pataki awon na ni baba wa ninu oluwa pastor David Adegboyega Mustafa ati ololufe won Mujidat Moromoke Mustafa to ba pe yin wa pelu wa ni ose to koja awon mama ati baba wa awon na won wa ni biba ni ose to koja sugbon tori pe oro po ninu we kobo to je pe ati isotan o na la tun se gba won laye pe a fe ki won wa o won si yonda koko won ati wakati won be ba ri leni pe ojo ro die leni sugbon sibe na a ri pe won tun je olotito sibe pe bon se se le ri fun wa ni ijejo pa won ma wa ni biba won si tun wa ni biba baba wa Mustafa e ba wa ki awon ara ile
1: gbogbo ile o si ki wa ni gbogbo ibi kibi ti a tin gbo wa ni akoko yi be aku oko ojo isimi a o se opo elaye o
0: amen
1: a o se ri anugba o
0: amen jesus a mama wa ibo wa ka won ara ile
2: mo ki gbogbo ile o yo dara fun wa o a ma ara anugba o aku isimi o ni o to ni ko ni je ase mo a so opo elaye
0: mi amen jesus a e wo tori eyin ti o je ipe boya ni ijejo e o si ni kale e ma tu bere lowo awon baba wa pe o todun melo bayi sa ti eyin ati mommy ti e ti pade ninu irin ajo ife eyin to rawon ti o si ni kale ni jejo won tun fe gbo kan le mo yi pe eyin agbalagbala gbe wa si ori eto wa loni
1: igba ti a pade gangan ko to di wi pe a fe ra sile
0: yes sir
1: 1980 that was 46 years ago. So ogoji odun
0: o le mefa
1: a si se idore fun odun mejo
0: wow
1: ko to di wi pe afera gege bi oko ataya ni 38 years ago 1988
0: oluwa seun mommy mo bere ni jejo ko ti fe tun pe ke awon to yese n gbo wa pe bawo gan ni daddy se ri yin ibo le ti pade gan ati se igba ti won ko ri yin e ko so pe o ti ya na ni abi bawo ni won se ri yin ma
2: e se olotu yo dara fun
0: amen
2: dile eni kenu ko ni daro
0: amen
2: ba se rira na ni pe ati san jejo pe ore egbon mi ni won je e de ma wa sile wa so ke se osu kan ke so dun kan tan tin wa tori mi wa ni school ke se bade mu ti lo school but tin ba ti wa le mo ma wa lo lude so tan ba wa ma ri ma kan kira ekujo but tin gba tan so pe kini mo yari ko sin tojo abe mo tan so olorun yo ran wa lowo so igba wo to wa ya legbon mi na tun wa da se mo se Olorun yo ran wa lowo
0: amen boro sa se wo
2: po
0: yen Olorun sa gba gbogbo daddy e so pe odun mejo gba ko o le yan ati mommy fi rere ajo ife yin ko to di pe e fe won sile ejo awon do wa ni ode oni e kini amoran yin fun won ki se o da ki courtship tawon awon loyinbo ibadan re yen en pe courtship lawon loyinbo npe so da ko gun ba yen to ra ara won te pe arun osu meta won ti se gbeyawo odun kan won se gbeyawo kini amoran yin fun awon odo to mura lati se gbeyawo
1: amoran mi fun awon odo to gbe mura lati se gbeyawo ni pe o ko pon dandan ki ibadan re ko pe to be yen o ni idi kan tabi miran titi wa fi ri be tori pe awon se n lo si ile iwe lowo igbe de n sise lowo so ko je ki sugbon o se pataki keyan mora eni dara dara yen ni wipe keyan study ki oko study aya ki oko ni o study obirin ki obirin na study okunrin now nigba te ya wa at least odun kan o kereju o ye keyan fi wo iwa ra won tori igba ti eyan ba n wa lona a kin le mora wa tan sugbon igba to ba dele a tun ni owo kokan ti okunrin o yo ti obirin o yo then along the line wa wa wo pe ibi ti o ye ka wa niye so bo se ri ni e but o ye

0: eyan study ara won ko to du pe
1: e se baba wa Mustafa mommy mommy moreni
2: moromo
1: ke e jo mo fe bere ni o pe se daddy so pe ko pon dandan but mo fe bere pe bi ibador en yen bo se gun to to je pe se gbogbo wa daddy le mo tan loju ona yen be se jo lo odun mejo to je pe e fi n se ibador re to tu je pe true egbon yin o na tu se ri yin bi bawo ni kini irin ajo yin awon ko wo lo sele sibe abari gba kan te gba se kini ma se se abi ko ni se se mo e je ba wa salaye fa awon ara ile.
2: Hello, Ashima. In my junior, or no major, could she go where Iguya a break? Aja, Kaluko, while I am, Ngoya, or long to connect to Wada. So, be, Sugan, could see Ben and look 20 years, Tofi Dory. Wọn le mara wọn ara wọn tan tori pe wọn ajọ gbe wọn ajọ sun o ti gba teyan ba dele keyan to mo iwa ara wọn daada tori pe okunrin tokunrin ba teyan ba wa nta mo fe so pe okunrin mi to bi ba lo n fe je o n fe ko yoju re ye yoyo no pe ngbo ba dele gbogbo nkan lo le se fun sugbon to ba dele o ma yi pada die.
1: E se mama wa e jo daddy mo fe bere ni o pe ninu idile like mo fe fi example idile kan soro nsin boya won wa loju ona won bara won dore sugbon ninu time yen aburo oko o n gbe lodo e aya ta ba den soro nipa igbeyawo a mo soro nipa privacy yen ni pe oko ati yawo se o da sa ko je pe aburo oko yen o tun ma ba won wonu igbeyawo ngba ta ma se igbeyawo to a tun continue lati ma gbe pelu won se ko ni mu ikunsinu tabi nkankan tori mo ri isele kan to je pe igba ti obirin yen fe se igbeyawo o wa ri pe aburo e si gbe lodo e eyin dere e si gbe nile face mask slap you to je yara meji pere se o sha ya ri pe rara ohun ofe o kini ko ejo e ba wa salaye se o ni se pelu igbeyawo
0: se re ti ife ba ti wa ko si nti o se se teyan ba jo feran ara won atoko ati yawo on le je ki aburo oko tabi aburo yawo ko ma gbe pelu won sugbon ni bi ti o ba ti si igbora eniye ti ru eni to n gbe lodo won fe ma da ija sile laarin won so ye ki won fi oye gbe
1: won mi se ni nkan te fe ba wa so nipa oro yen to ra obirin lo da pe o ko mo gba aburo se ma ma gbe pelu o ti gbe o sa ti se kini kan ko kuro nle kini ki le ri si ibagbe po aburo oko ati yawo ninu le
2: igba mi bi ti daddy so se ri ife lo se pataki ju keyan de gbora eniye o a ni awon ati bi oko se gbe oro kale lati pe lagbaja o se continue lati ba wa gbe but to ba ri pe ija fe mo sele o ye kan yera fun ra won lati ko ma ba da ileru
1: e se mama wa mo wa fe bere to roset ko jana bere pe ejo kini ipenija to ye pe o gaju te pe Olorun derun yin lowo lati bori ninu idile to je pe igbepe ni ja yen ngba to debi ani pe o le tu idile ka ni boya e ba wa so fa ara le e ba so
0: yo dara fun wa ipe ni ja to wa ko ju igba ti eyan to omo lo ton wa ni ilewe to si tabi ni pe nkan o eko o soju memu nipa eto nawo sugbon ni won igba to je wi pe olorun ti ko wa po ti a si understand ara wa akoko yen ise o si lowo emi so awon sise oluko so won de ngba owo sugbon owo yen o to nkan kan na now on wa pinu lokan ra won lati ma lo si ile awon to nko ami to nsi your blocks won lo nra apo cement kaakire won ma lo ra won wa ko lo si oja oba lati ta pe ki ile o fi dun de won to gbiyanju lati lo si odori ni iwo won lo nra gari lati ta gege bon sin jon si tun sise oluko so akoko ti mo le so niye to mi o ti mo ro tin sin but olorun gba ogo mu wa laja
1: oluwa se
0: jesus se
1: mummy she any time yen ni ni akoko ti daddy so yi e jo bawo ni eru yen se wuwo to because I be remember ni pa e mo pe to isuna o ma nda wa la le kon ni idile to de le fo idile ka nigbati okunrin o ba lagbara lati se ojuse nkan to bawo ni e se ri eh na ni teacher eyin na lo ni showo te lo ra postment eyin na le tun sele le sele bawo lo se royin lorun si ti abi bawo le se bori e awon nkan wo awon ipenija wo le le doju ko nigba yen se ko su yin se
2: e dara fun wa
1: mi
2: ipenija to lagbara ni sugbon adupe pe abori e mo so pe gege bi mo se san jejo pe igbore eniye ife ti fe ba ti wa beyan ba ti nla nkan koja ifeyun ni je keyan ri isoro yen bi eni pe isoro ni so gba yen run pe yo olorun a o fa komo omo lo school ni omo se awon isoro ti mo tun koju ni pe igba ti awon onise lowo a de fe ka awon omo wo kawe ko je standard kini an lo si school kan pe ni best brain ni ba sonu private ni so a tun rowo san a lo ya cooperative a lo se gbogbo e to wo ba ti fe ma sare lo si school yen ma lo be awon
1: oluko be
2: e dakun a san a wo ti mo fe gba ati ire gba sugbon awon okunrin me ma ni daddy eyin ne lo ani ah mommy lo ye ko lo ki daddy o joko ke so fun won yi pe mommy daddy o si nle so gbogbo nkan be yen sugbon a dupe lowo olorun pe awon omo ti olorun fun wa won understand wa to ba wa fine ti o ba si won agba ba se la lasepo ti o leran anje lo niyan so awon omo mi ikan wa ni won to je pe ngba to tun doju e tan ti ko se gbogbo ma di omi omi oni 55 naira yen ti na ora yen a gbe lo si oja yo lo ta ani to nba ti lawon ara ile won ya se bi ani ko wa ara nkan ni oja ni so mu dupe lowo olorun tori pe ni to ba je pe olorun o fun wa ni awon omo yen ni o to ko omo ko sese kuse nja to ba ye ko ri nkan ta ri fun sugbon awa ti e n gbo wa yi ati gbele yara kan re yara kan ni gbogbo wa n gbe nigba to ya o di room and parlor ngboya o di ko to wa de pe akosi flat ko to de pe awa kole tara we ri pe ko rorun aburo mi kan tun wa lodo mi o pelu ba se ngbe yara kan o ohun lo secondary school wa ni school sugbon adupe lowo olorun pe amu gege bi ilakoja yen emi ro lara mi ti mo fi nse gbogbo yen ma lo erun mu ma lo rewedu ma lo se gbogbo but emi ro wi pe to ba je pe mi lokunrin se mi ni soju se mi nule ibi ti mo base se ni ti o je ko wo ko dabe ni pe boya mo la nkan mi o ka pe to ba je pe mi na lokunrin se mi ni soju se mi sugbon tori pe a understand ara wa ife ti o ba wa mo nkan kan la fi pamọ wa kan la fini pe ka je olooto so ti o ba ti si bo se gbogbo awon omo mi an so mi le tan ba ti pe mummy e wa mi sibo e wa mi sibo ya mi si ne wa n pe mi olorun yo ran wa lowo eni kesan ka mo dupe lowo olorun fun ore ofe yen oga mi kan wa president wa ni yo dara fun won bi tan ba wa tin ba ti dodan ba ni ba ti se ba nani ha kin lo tun de ya ewo lo tun ni de owo nu awon omo yi olorun yo ran wa lowo e to tun wa ipenija to tun wa ni pe awon na nsise leko tele ko to di pe nkan igbogbo yen nigba ti wa dele awon ikan wa ni 200 level o fe bo si 300 ikan wa ni 100 level o fe fo 200 daddy ba pe meeting jo yen pe meeting wa o awon ti awon kan wa secondary school pe meeting wa ngba ta joko kin lo de pe to eri bayi o ko si ise kankan lowo bayi ta lo ma step down funra won inu awon mejeji se mo pe ipe nija to ga ni en to fe bo si 300 en fo bo se o je second is wa pe to ba dodun tin bo ko tun continue sugbon adupe lodo lo awon mo gbogbo wa woju ara wa ngba ti han sunkun mami e da si ni mu ni igbagbo temi ni wi pe emi gbagbo wi pe e ti bere layo e se pari layo gbogbo nti o ba na lo ni ona lo gbogbo bi ta ba gbegba mi o ni doko sugbon gbogbo nta ba le se mo mo pe e ni stop e ti bere pari layo mo dupe lowo olorun pe awon mejeje pari in the same year
1: thank you
2: the Lord is good. So ipenija to le ni tori pe emi na kan so pe ki n fi gbe awon omo yen ki n fi munu won do se mo awon kan wa tan fe wole iwe ti an riwo ka won kan wa wo kan wa ni pe kenikan ta lo fe step down ma se mo pe ipenija nla ni sugbon adupe lowo olorun pe olorun ran wa lowo awon mejeje ko se to step down ngo ya daddy na awon na tan wa kun irin ese won won a lo si awon na so le won a lo single ya ore won kan introduce eh business kan si won won a lo do eran won a lo ge patako eran won a lo ge iwo eran won a ta fa won ton fe gbe lo si oke okun so gugun kan bere si change dede so adupe lowo olorun pe abori soro
1: oluwa se daddy mo fe bere mommy ti so die be pe time yen ni awon akoko yen daddy se e kan joko ni e se nkan kan abi tori dura obi awon kunrin mi wa ri bi anfani like opportunity pe awon kunrin te pe won te fe kan se tele ti won fe soju se won gege bi oko ninu idile e wo bi mommy se nse je gbogbo a nse le a nse to kin eyin no nse ngba yen te pe o fi dabi pe mo mo pe as a man ti o ba le pese tori e pe ji e tin soju se yin tele o ma tori e le se pe ipade yen I pe e wa gbo nkan bayi ti sele o e jo kin le wa se to je pe e fi ran igbagbo mommy atawon omo na lowo ti olorun le fi se ti won fi se aseyori ayo
0: yo dara fun wa ma
1: ami ami jesus
0: ni akoko yen se mo pe gege bi kristiani akoko agijuwa en ti o ba de la koja igbagbo tabi igbala re o ko le fese mule ni akoko agiju yen that is igba te yan ba nla nkan koja te yan o si fe ba omo je tabi ba omo lu abije eyan wo pe oro ife suru ki la fe se ati gbianju yi o je papo ati gbianju yi o je papo okay e wa je ka wa se suru ka ma ba sare moto ka kolu keke so lo je ki se ipade yen gba yen be pelu igbagbo ati ran lowo olorun gbogbo eja o yori si ayo
2: da je ki ran won lowo
1: yes
2: gbere yen ke se pe won joko kale won si struggle ore won kan wa leko mo ti gbagbe oroko eniyan o introduce won si business kan wi pe won a lo si ile ise bi tan tin awon oni trailer yen won lo introduce won si pe awon ba won nkan kan wa ti won a fi si ibi tire to je pe kan ba n travel tire yin o ni fo kan pe business gidi ni an introduce won si ngba yen an lo ya owo an fi se business yen won a lo won a se sugbon at the end of the day awon ti ile ise ti an koko ba da owo yen po won se npan ti lo yawo ni an ra machine won se gbogbo e se believe pe won fun lowo iyen tun koko da irewesi nigba ti won fun lowo gbese tun sele abi an sa lo yawo ni bi kan ni
1: be ni o ton san pada
2: o le time yen le po to je pe awon gan ah omokunrin bo la ti fe se sugbon adupe lowo olorun pe olorun tun gba gbogbo ko asiri yen bo atun re owo san so pe se pe boya won e ri pe mo so pe won lo business orisirisi ni won n se iru oni ti tire yen o tun we won dan toro owo ti won expect won ro owo yen gba daro won ri owo yen gba so olorun yo ran wa lo
1: ami e se pupo mummy wa keke ba se ri pe akikanju ni yin awon oloyinba pe yin ni industrious woman kini amoran yin fun iru awon idile to je pe oko won won la ru isoro yen koja to je pe won de fe mo pe ah ko lo wowo ni o iwo lokunrin o be ni so pokunrin ti o ba le pese fun le ise igbagbo o buru jala igbagbo lo iwo lo mo bo se se o kini amoran yin funru awon obirin be
2: amoran mi ni fun oni pe ri pe mo ti kokko soro pe ki an fi ra won pe okunrin la won na ta won ba jokunrin awon no pese fun ile won olorun de le wa da igba mi wa to je pe olorun a bless okunrin igba mi wa odobirin ni blessing yen ma wa tolorun ba bukun ko opolopo obirin lo ma nso be pe tokunrin o ba ti file ko file ni sugbon to ba ru ojo waju pe mo fe ka won mo mi osorire mo fe ki won de bi giga ko ni wo yu pe boya oko fi sile tabi ko fi sile ko fi re si ipo pe tohun na ba jokunrin ohun a sa se ojuse ohun so ta ba ti gbe nkan be yen saya wa gbogbo nta ba nse ani je ko je inira ati gbagbo wi pe odidandan kala koja ani oji ologbon ti sawo loko e so ko se ka ma la en ti o ba ti bi nteni ko ma so pe to o ba ti ri soro ngba to ba ri soro to si tun donu kristi to donu olon lo to mo pe o bori re opolopo lo je pe ton ba ti ri soro die bayi won ti yera ni so mo gba won moran wi pe nitori omo nitori ojo ola yo dara kan fi oriti kan ma se igbagbo temi tun ni pe kan ni ipinu ipinu pe kini ani yo da ni se ani yo se nta ba ti ni ipinu ngbogbo aroyan ni orun lati se olorun yo ran idile lowo idile ni keni oni daru
1: amen jesus daddy oro mi tu pada sodo yin daddy adiola mo fe so wi pe adebuye ga sorry sir mo fe so wi pe e mo mi soro nipa awon omo won e ma ri pe awon omo ta n bi laye ode oni won suru lere ko ni won o olorun sogogi ni won kini ejo e salaye fun wa iru awon iwa ti awon omo awon omo mo mi so de n bele ko pe around tori wu wa n be pe nigbati o omo mi aso fobi pe kilo ni te bi mi saye na pa te mo pe le toju mi kini kini ko kini kini kini iru wawo la won ihawo la won mo yin na ko si akoko yen tabi se mo mi gbe sojuju de bi pe awon momo ipe it is mommy that is providing for the family pe mama lo n pese bawo ni time yen se ri fun awon omo yin nigba yen
0: ogoni fọlọrun loke orun sere akoko ye gege bi mommy si so siwaju olorun fun wa ni awon omo ti wa so won je omo ton wota won de ko egbe kegbe so iru awon nkan to ma da ileru ni pe ki omo ma wota pe egbe ehun wo wa so bayi tabi nkan bayi ni obi e gbe fun so ko si yen be then bi a wa se nigba ta wa ti wa ni oko ati yawo ta de ti n bimo a kin kegbe so e kurisirisi ni ore tabi egbe kiji pe boya lore but o mo ni won ba e ta ba de ti ri wi pe iwa wa ojora tete ma fisile so n ton lo fi ran wa lowo niye then awon omo na understand wa akoko yen ki se pe boya mommy gbele ju pe awon la won take care ile bo ki wa se pe boya ikankan emi na ori kankan fi sile sugbon o se ko to in to ye ki n se ademo pe in to ba ti ni ibere o ma lo pe so mo ro awon idile tabi ebi to ba ni ru ila koja tabi idojuko le ni pe ki o mo pe ogbon to ba ti ni ibere ma n lo pe ti eyan ba de wa ninu ilakoja tabi soro kan ko kun fun adura ko de fi soro se tori ti o ba se soro ko ma lo tun kabamo leta to ba ti se soro o ma jori si ayo
1: e se gan ni e mo mi mo ti gbo nipa story omo kan ri o to je pe ma o ma baba e lo gbe ni school pe ka sa lo awon obi e lo mu ni school awon obi awon obi olowo na lo mu ni school omo ba wonu moto ore ore pe o ba ni I'm not going no more e ka wo bi e ko ma gbe ohun lo sile eyan to ba je ru omo be ni ani akoko ita won bi den la nkan ru nkan ba yen koja kini ki ru awon obi yen ki won se
2: yo dara fun iru awon obi yen won pe omo yen sile won a je ko realize pe gbogbo nkan ni akoko wa fun o ku de ka to lo nigba o ba dola awanu ni moto a ni toju moto a ni moto yen kekere ni te tawon yen ni a ma fi oro olorun bo a si je ko ma ko understand pe nkan kekere ni awana ma to ni olorun yo ran wa lowo
1: amen e se gan mama wa wa moreni
2: moromo
1: kesa won mi wa moromo ke mustafa mo mi mu tun ibere mi doju ko yin wa soro nipa japa bi awon awon eniyan se ma so to e gbe boya daddy ni won tete raye japa pelu nkan to nsele lorilede wa lowo lowo bayi boya yade lo raye japa kini to de je pe boya ngba to sese lo yen won jo ma nsoro dada won se gbogbo e sugbon die die isoro ibare ni soro o ndiku kan jo ma se papo o ndiku kini mo fe bere pe kila moran yin fun awon to je pe won a fi iya won a fi ayawo won omo won idile won a fi sile won a kan lo be won de ni at the end of the day won ni le boju wo boya ngba ti nkan to ye ko wo won te ni be yen to wo won o te kila moran yin fun won pe ohun ti won le se gege bi idile to je pe a le mu ki idile yen ko wa ni alafia
2: yo dara fun amen eh imaran mi fun won na ni pe seri ero ilewo o ti mu aye rorun o ye ki oko ati yawo kan ma pera won lore kore oke o mi ti ri nkan bayi ni mu ti ri ni mu npo ni ko de ye ki idile ngba ti awa nso yi awon wa le ko awa wa n ba da tawon mo a si tun se bo se ye ki a se so olorun yo ran wa lowo imoran mi fun won ni wi pe se gap communication o ma n ba nkan je o ma n tu idile n to ti o ni oni to ba ti di pe a o le soro bo se ye ka soro a ma ru nkan mi sira wa ko de ye ka ta ba ti n ro ero mi pe aboko mi lo ba iyawo mi ni abi iyawo mi lo ba okunrin mi abo ti lokunrin mi ni iru nkan ba yen ma n da idile ru sugbon ti an ba ti ni ife ara won bo ti wule kan le ri pe laye atijo ko to di pe ero le wo wa a sha n travel ta de ni so fun ra wa a lo ngba ba de na latun de so olorun yo ran wa lowo imoran mi fun pe a gbodo mo ta ba ti n ronu bi pe abo ti lelomi ni abo n kowo sibo mi ni o ma n da idileru ko ye ka ma ronu beyen ti fe ba ti fe ba ti wa a ni wo asisi ara wa gan a de ni ronu lodi fun apere opolopo awon idile loni iyawo le gba fonu oko e oko le gba fonu iyawo ara bi ti wa lati ma nde niyan pe fonu mi e ba n gbe ko yen daddy mami e ba mi gbe ko yen opolopo elomi won so kan lori neta won na ni daddy ni won so ni pe phone oko ring o ti ho se sori o ti ho sori bo se sare jade in bedroom yen pe se mu pe ajolo to ti ra won niyan ki lo de to ba subu nbe yo da npe te lo yo subu na ni ibi to ti n gbe ko se mu pe won o da se iru awon yen tan jo wa lara ndi tan ba wa travel se won a le trust ara won se won ni mo re rokoro so atobirin atokunrin e ma je ka ma ni ero buruku si ara wa e je ka finu tan ra wa ka te wa so wi pe emi ma nso ti n ba lo se mo ma n se program kan fun awon obirin mo ma n so fun awon obirin wi pe ore ofe tokunrin ni awon obirin o ni ore ofe yen ni pe je se pe mo ni ki obirin kokunrin lo fe yawo mi but ore ofe ti okunrin ni ni pe okunrin le fe ya o ni le ni girlfriend lo le so pe iyawo mi ti mo fe fe le oni won bi obirin da ko so wi pe oko mi ni oko mi oko ti mo tun fe ni ori ofe asiri ninu bibeli na se geti ni si pe so ori ofe to binrin ni okunrin oni to ba ti e wa ri be kiru eni be iru idile be ko face omo ko mo ipe to ba dojo ola awon omo yen ogo awon ogo ojo ola awon niyan instead ti won fi daleru tabi ti won wa bile e bo ko ba ti se ka won ogo ola la awon omo wa awon omo wa ni catajet be iya ta wo obirin je nle oko a nje tori pe to ba dojo ola awon omo wa ma san fun wa sugba awon ti o ni fe omo lo titi ni an so yi pe to ba ti ye ka won daru nbo le fe ko omo yen wa lojo ola olorun yo ran wa lowo
1: amen baba wa ma ibere mi doju ko yin sugbo ke to down tori awon okunrin kan wa tan ma so yi pe ko omo to jogun awon ga jogbo eh mo fe ke ba wa so tori mo mi sha so pe ife omo ka sha pe ka ri pe tori omo la se njiya e je ki n pe awon ero to wonu kulu yi jade boya ni enikan abi omiran obirin ni abi tokotaya ti won gbo wa ni role ti won fe bere ibere kan tabi omiran e je ki n pe awon ero yi sita ke to le to wonu kulu yi te le pe awon baba ati mama wa si eh awon ero na ni 0916 893 1000 0916 893 1000 ati 0915 3334 893 0915 3334 893 ele to pare ni 0911 3333 893 eje ki tun pe 0916 893 1000 0916 893 1000 ati 0915 3334 893 eje ka gba ipe yi. Hello.
3: Hello.
1: Ekuro le sa.
3: Oshelo.
1: Yes sir, ejo ki loruko yin ati 13 pe wa sa.
3: Oruko mi ni Ayinla Bolanuwa. Allah de ko la ta pe ko mi luwa.
1: Ah, ese baba wa, ese gun. Ese. Kini bere yi sa?
3: Baba wa.
0: Yes sir.
3: Mama wa.
0: Yes sir.
2: Yes sir.
3: Okin lo ko le pomo le logo. Yes sir. Atoku.
1: Yes sir.
3: Ate atoku bele ti mama wa mo ri pe bele ke ju ti ya wa nuni. O lu mi lara po. Wa na ti bin na ju. Ati bo ti to ati bo ti ye. Wa fe bele ke lo baba wa. Na pa se bele ke ju lo mama wa. Egbo ala ti ya wa se fun wa. Egba ti akoko yen de nkan o se nkan mo na san san ti bi ko wuyo ti le bi lori eji awon obi ti ati ati ti mama yen ni lati je ko fe se o je bi olori ijo je awon eko bi ru be ni se ti nko awon mo ijo ta koko ta wa yi bi mo bi de le bi se bi mo ko ni je ti ka ma paro to ra je ìgbélé lákòókò ta wà nílé ó mì lọ́rùn mì ká má pààrọ̀ tara wa jẹ ọjọ́ bí mo wá ti ṣàlàyé ìsìn àjò ni gbogbo ẹ̀kọ́ ti bẹ̀ sójú òkú kan náà ìjẹ́ pẹ̀lú ìrìn àjò káàárín lọ lọ́ba àti ẹ̀mí ayé ọ̀làjú ìgbàlódé káàkiri ẹgbẹ́ mo fẹ́ kí ẹ bá mi gbèsè ìgbàra wọn bàbá wa.
1: Ẹ ṣe gan bàbá wa àìlọ́ bọ́láyàn ẹ ṣe púpọ̀.
0: Yóò dára fún wa sá.
1: Àmì àmì.
0: E se baba wa ti e bere bere se ri ninu ijo ti oluwa fi wa si afi nto otito oro ti o ni abula ti olorun la fi nko won be aga nipa ti idile pe ila koja ma nwa idojuko ma nwa sugbon lati se suru tori idi ta fi lati se suru ni wi pe olorun gangan se suru fun awa eniyan nigbati a se
1: baba wa e je ka gba ipe ke ba wa dan gbugbe pa. Hello. E kuro le o. E je ba kuro ni bi radio yin tabi ke pa ka le gbo yin dada.
3: Hello.
1: Hello ehe o.
3: Hello.
1: Hello e kuro le jo ki loruko yin ati bi te tin pe wa.
3: Oruko mi ni iya fun Christiana Ijuwa Adegisi.
1: Okay.
3: Eh. Oh, that.
1: Okay, eshegun. Mo
3: dupe lowo Olorun lori awon ase Olorun te gbe wa.
1: Oluwa ase.
3: Mo de yin Olorun logo lori aye won. Ji igbe aye won se ri kele.
4: Then you must see Tony. I will not want Gantania to watch you read you. Who are you to go, ma'am? So, he barely mean me, Timothy, be one equal. See, obey about what? Don't lie, who I want you to call Danny Lee or call. So, there you go to Sabu Pari. What you look good part at Barari. Bakana needs to go yet to what? It is a man yet to Dada. Kini beset yen, obini ye to ma adbeta.
1: Eshe ya walati
2: Amusu.
1: Amusu. Omada ilo laikbe eshe go eshe pupo.
4: Yes, yes. Thank you.
1: E koko ba wada baba waino lom.
0: Ontimo sofun baba waino, ni da mini wupe, ni li josi tolo ron fi wase. Anso titoro fun wani be. Be kosi marriage is not like a bed of roses. Pe ki se pe n to to ni opa abon ninu aye yi. Akoko oke ile ups and down man wa. So sugbon nigbati ru e ba n sele ka nigbagbo wi pe temporary ni gbogbo e fun igba die ni. En to ba won si ni en ti o ba ku ni o ni okay, okay. Sugbon ta ba ti fi wadu wadu pe no emi na fe begbe pe mo fe sugba o ma da idile ru then akoko yen ti iru e ba wa eje e ma je ka gba imoran lati ta ta ba tin gba imoran lati ta o ma n ko ba idile mo gbo nipa idile kan ti won ni ila koja be nigbati nkan o rogbo. So mo ro pe mama ikan ninu awon oko ati yawo yen wa pe pe ah gbogbo ton la koja ipe loko re ko ye ko ri be o better ki e pin awon omo ke won mu ra won ke mu meji ki o meji ko na mu meji ki on kaluko ma ba ti e lo ife si ni iya yawo ro po un ni si omo won ko mo wi pe akoba ni lojo ola. So but ngba ti iya ba iyawo soro beyen iyawo wa lo njoko o nrori pe ah ohun o pinu pun o loko meji to n ba so wi pe ka won se bi mama se so ye to ba je wi pe gbara ta won separate ki se divorce kan separate an kaluku now to ba pa siko yen ni business ni ise oko
1: pada
0: gbero oju wo lo nfe fi wole pada tabi ko je pe olohun wa gbo e lo be awon omo ti oko gbe sodo boya n lowo omo sese lo sare oju wo ni ohun se ma wo won. So but mama to kuku so be ki se pe boyo saida sugbon ko rojo ola won wo pe n to nsele nisin ka de wa solution si. So ohun ti ma ro idile be ni wi pe abi ebi to yo ban la kan koja suru ni o suru ni ke mo se so si waju n to ba ti ni bere o gbodo lopin. So yo dara fun wa
1: ami e mama wa momo to pe wa ken yi won ni pe ti isoro yen to wa tun tesi waju tesi because mommy e wo nkan sele ninu idile o to je pe ti isoro yen wa persist to di pe ye oko to ye ko soju se tabi yawo to ye pe won roju se mo ti gbogbo e sa wa lo titi ta won mo tun fi wa dagba gege bi ibere ti mama wa ibere e jo kini kiro obirin yen tabi kokurin yen kan ninu idile in fact iru nkan bae mo mo pe ti mama la igba ti igba mu igba ija ma ti ma sele ninu iru ebi be kini kiru idile yen kini ko se
2: yo dara fun wa
1: amen.
2: En se ri gbogbo idile nti bi nti mo so na ni pe ani lo lati di gbogbo bi gbogbo esin ta ba nsin ka di olorun wa mu ka si ni igbagbo pe boya bo pe isoro yen ma o ma pari isoro yen ma yanju ko si nti be bi ntan so ko si nti be ti o ni bere ti ki lopin ke ma tesi waju olorun wo igbagbo won o de n wo atokunrin atobirin olorun wo kaloku mo mo pe loruko
1: jesu
2: olorun yo dasi.
1: Hello e kuro le o e je ba kuro ni di radio yin o tabi ke yin sile patapata ka le gbora waye ẹ kúrò lẹ jọ kí lórúkọ yín àti bìtẹ tí ń pè wá.
5: Mi ṣe tolu atoyin ni mo lorúkọ mi.
1: O ẹ ṣe gan
5: mama. Mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ màmá àti bàbá nípa àwọn ọmọ nísìnyí. Ẹgbẹ́ tí àwọn tó bá wọ sẹ́kọ́ndì tó bá wọ higher institution wọ́n máa ń yàtọ̀. Ìwà wọn máa ń yàtọ̀ sí ilé. Báwo làwọn ṣe ṣe pẹ̀lú ọmọ wọn?
1: Ìyẹn
5: ní ìbéèrè kejì ni wípé gbogbo àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ fẹ́ pé wọ́n ń du ọnu ẹgbẹ́ nínú ìjọ tiwọn ṣé wọ́n máa ń fa ọmọ ọ̀dọ́ wọn ní ìmọ̀ torí ọ̀dọ́ nísìnyí òun ni ojú sátá ni dojúkọ nídìílé nísìnyí bí ọmọ mi a máa ṣe béjẹ́ẹ̀lì nílé kò tó bá wà ní skul ọ̀tọ̀ nìwà tó máa wù àbúkọ́ bá fún àwọn ọ̀dọ́ nímọ̀ràn.
1: Ẹ ṣe màmá wa lo àtúnyìn ẹ ṣe gan wọn á dá ìbéèrè yín láìpẹ́. Mọ́mì ọ̀rọ̀ ilé ìta ń sọ lọ yẹn náà kẹ tó dá ìbéèrè màmá wa yìí ibi tí torí ó wà nínú ìbéèrè mi tí mo kọ sílẹ̀ bí bá yẹ if there is violence bóyá ìjà tó bá ti ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé tó ti ń la ìgbà tí ṣòro yẹn dẹ́ persist tó continue ṣé kí ìyàwó ṣì máa forí tì lọ náà ni nínú ìdílé àbí kí ni àmọ̀ràn yín fún irú ìdílé bẹ́ẹ̀.
2: Àmọ̀ràn mi fún irú ìdílé bẹ́ẹ̀ ni pé kó tó di nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ ẹbí kìíní ẹbí kejì wọ́n gbọ́dọ̀ jókòó kí wọ́n dá sí tí wọ́n bá wá rí pé kò yanjú ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ pé ẹbí kìíní ẹbí kejì kí ló ń ṣẹlẹ̀ bóyá ìyàwó ń hùwà kan sọ́kọ tí ò dá ni bóyá ọkọ ló ń hùwà kan ni so kí àwọn ẹbí kí wọ́n kọ́kọ́ bá wọn sọ. Ẹ rí i pé bíbélì náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé tá a bá jọ ń jà ká kọ́kọ́ bára wa sọ tí ò bá yanjú ká pe àwọn àgbà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn àgbà ìjọ ká pe olùṣọ́ àgùntàn kan bá wọn sọ so kò sí ọlọ́run wá dẹ̀ gba gbogbogbò ìforítì ni ó ṣe pé èmi mọ̀ pé kò sí ìṣòro tó bẹ̀rẹ̀ tí ò ní solution.
1: Ẹ̀ṣẹ́ dádì wá ṣe láfikún nípa lo ìdílé onígbàgbọ́ là ń sọ̀rọ̀ nípa ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ wípé àwọn ìdílé kan wà tó jẹ́ wípé gbọ́n mi sí omi ò tóni láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ tó bá ti ń farú nǹkan bá yẹn kí nìkan tí irú ìdílé yẹn kí nìkan tán lè ṣe tó jẹ́ wípé àlàáfíà fi jọba.
0: Yóò dára fún wa.
1: Àmì.
0: Ṣẹ́rí mo rò pé gbogbo ibi tí wọ́n ti ń gbọ́ wa kìí ṣe àwọn onígbàgbọ́ nìkan
1: kìí
0: ṣe kristẹni
1: nìkan bẹ́ẹ̀ni
0: gbogbo àgbáyé ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: ohun tó ṣe pàtàkì.
1: Ẹ ṣe ká gba ìpè yìí. Hello.
6: Hello ma.
1: Ẹ kúrò lẹ́sà o.
6: Bọ́lá yín náà tún ni.
1: Ẹṣẹ́ bàbá Bọ́lá
6: rẹ̀. Bàbá wa.
0: Yes sir.
6: Bàbá wa.
0: Àlàáfíà sá.
6: Bàbá Bínú sá o.
0: Àtọ̀ sá.
6: Mi ò sọ pé gbogbo àṣà wa náà ló fi bẹ́ẹ̀ sàn-án. Ṣùgbọ́n ṣe èrò wípé àṣà Yorùbá kan wà láyé John tó yẹ pé tí gbọ́mi sí omi òtún tó bá tẹ̀lé ti pẹ̀kẹ́lù lẹ́ẹ̀kan láàrin lọ́kọ láyà wọ́n máa ń fi gun òtún lò ṣe láàrin ara wọn. Ṣùgbọ́n ní ayé ìsìn bẹ́ẹ̀ lọ ṣe fẹ́ ṣe pàápàá jù láyé ọ̀làjú fóònù aláfọwọ́fà lójú ẹ má gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọdé wọ̀ yẹn. Ibẹ̀ náà ti ń múmọ̀ ọ̀nà ó fi ń tukọ̀ ìrìn àjò ìdílé wọn ọkọ̀ máa ka tiẹ̀ lọ́tọ̀ ìyàwó ka tiẹ̀ lọ́tọ̀ ohun tí ìyàwó kà kọlọ́kọ́ ká o awakọ̀ ìṣera wọn yorùbá mi ti yé yín. Adúyẹ wa bí èmi rò pé àṣà àtìṣe yorùbá nípa ìdílé ní ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ pé ó rẹsẹ̀ wálẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbà láàyè ìyọkùnrin lójú nílẹ̀.
1: Ẹ ṣe bàbá wa yìí Bọ́lárin wa láti Apẹ̀tẹ Àrólà. Ẹ ṣe púpọ̀. Mọ́mì ẹ bá wa dáhùn ìbéèrè ìmí tún ti wọlé. Hello. Ẹ kúrò ọ̀lẹ́ o.
7: Ẹ kúrò ọ̀lẹ́ máa o.
1: Yes ma. Ẹ jọ kí lorúkọ
7: yín àti bìtẹ́. Wọ́n kúrò ọ̀lẹ́ dájà mọ́mì tó wà ń bẹ̀ yẹn o.
0: Ẹ ṣe ma.
1: Ẹ ṣe ẹ jọ kí lorúkọ yín àti bìtẹ́ tí ń pè wá.
7: Ìyá Sátọ̀dé látẹ̀lẹ́yẹlé ni.
1: Ọjà ẹ ṣe gan ìyá Sátọ̀dé.
7: Inú mi kàn ń dùn pẹ̀lú gbogbo àlàyé tí bàbá wa àti màmá wa tí wọ́n ń ṣe níbẹ̀ yẹn. Nítorí pé èmi yìí náà mo máa rí ìṣùgbọ́n ahira wa he akọ̀gọ́ra wa mú ìrìn àjò yẹn dẹ̀ pẹ́ ojú mi rí tó. Exactly gbogbo báwọn ṣe ń ṣàlàyé yẹn ni mo rìn kọjá. Èmi wá fẹ́ sọ wípé àdúrà tó ń sọ yẹn ó ṣe kókó torí inú àdúrà ni mo gbà sí ọlọ́run wa gbà kò sódì sí 40 years a marriage.
1: Hallelujah. Oluwa
7: seun. Opa ni mo se leyi ju o tori pe oju mi ri to emi ni se po sugbon Olorun o je.
1: Oluwa seun.
7: So ti yeyin. Odun kan soso lawa meta aloyin foko mi. Emi ti mo wa le loyin. Awa meji to wa nta loyin. Sugbon nipa ori ofe Kristi. Olorun gba gbogbo.
2: Oluwa seun.
7: Emi ni kan na ni mo je wa pelu oko mi ti lai lo ni baba lawo lai lo ni ti se lo
0: wa seun.
7: So yeyin. Awon odo wa kon jo, pa ma ti adura sere nkan temi kan ma so fun won ni. Adura se popo. Ayala o je Muslim ni o. O je Christian ni o. Ma gbadura popo re. Popo re ba le. Ma gbadura fun Oluwa ba mi ro lokan Oluwa ba mi wonu aye Oluwa ba mi tun se Olorun a de tun gbe mi esu fun wa Olorun a ran wa lowo
1: Amen
7: si para mi si bu emi
1: Amen
7: e se o daddy amoni
2: yes
1: e se ya Saturday thank you so much e se ma mummy mama to won bere pe kini bawo ni awon omo yin ni soki tori akoko wa ti lo ati awon mi won behave like angel nile ton ba dey school to ni wa won bawo le yan se le kapa won ni aru awon omo ba yen te pe double life la won ma ngbe nti won kile yan le se to bi le se to fi le
2: se se ri gbogbo nkan laye gbogbo nta ba tin se ati musulumi o ati kristeni o gbogbo ona te ba tin rin lati bere e je ka won mo yin o mo mo npa won lati gbadura ni won lati gbawe ni ngba tawon mo wo wa pelu wa a ma njura wa sinu awe to every friday ni a gbawe ni ti ran ba la nkan kan koja ti ran ba pe mommy se bo lolorun oya lo gbadura emi na support re so gege bi mama to soro tan sin pe adura o se koko o se pataki ngba ti awon mo yen wa ni ile iwe a ma nse nkokan ngba tan fe wire institution emi ati daddy awowo mo wa tele won lo si dugbe a lo ra so fun won te ntan le ma wo to le ma je pe kan lo sese ku se niyan a lo po owo oya mu eto wo iwo mi eto wo so a nse be so o nje ki adura yen igba ti awon ikan wa ni Ekiti nu awon mo mi mi nde be gan ri daddy lo ba lo but mama onile mo ti gba number ma wa pe mama yen o le jago mesan lale mama mo ironi mo ti pe number omo yin ko lo e dakun so wa nu ile mo fe ba soro mo fe mo boyo wa nu ile tabi ko sinu ile mama yen so pe ah han si sese ti fellowship deni tabi pe han sese lo ni ti o ba ti wa wale ma rori siri nkan ma ra so ma ra albasa ba ngbe fun landlord re o le saro ni ma pe mama e dakun mo fe bo mo yin soro an le pe ah an sese jini o tabi pe ah an ma lawon ni program church so monitor ohun o de mo wi pe mo pe so ori siri si ibi kibi tawon mo wa ba wa gege bi mo ran mi e je ka ma be won wo nigba ti an fokan si e je ka lo be won wo e je ka le nikan ti o mo ba wa monitor won o se pataki pe je pe ka kan jo mo sile nle iwe po ti lo ti lo niyan olorun yo ran wa lowo adura o se koko agba ti awon mo wa ti nlo ati ra bibeli a npe egbe kan ni mo nse egbe kan godi moda si ni wa akora wa jo ti a ba ti ara awon mo bi merin marun nu awon mo wa ten jade school start ten process lati lo si ile iwe a ma pe won jo aya institution a ma pe won jo a ma invite pastor a ma dawo a ma ra bible a ma koruko won si tan ba ti wa se prayer fun tan a fi bibeli ni mo fi la fi le olowo ni ko mu lo school ko tun mu bo a dupe lowo olorun pe gbogbo awon mo wa ni inu egbe yen egbe christi ni jesu ni gbogbo won ni won aya institution ko si si kankan to ya iyakuya ko si kankan to jo egbe kegbe gbogbo won lo bo laye ti mannequin ka won le ni won le 15 or 20 olorun de ran wa lowo sugba fi bibeli ko mu lo ko si tun mu bo ni a si dupe lowo olorun pe awa na gbogbo pade ta wa ma nse le kan losu lori awon omo ni oluwa gbasakoso daborebo won ma jan wonu egbe kegbe an ti mo na iye ma jan pada so olorun de ran won lowo so ta ba ri awon be adura ati ibewo o se pataki
1: se baba wa e ba wa gba awon okunrin ati gbogbo idile to ngbo wa ni imoran ke ti ba gbadura fun won tori akoko wa ti lo gan e boya awon ti inu le n daru to n gbona lowo lowo bayi pe ki olorun ko ba wa bu omi tura sibe
0: amen mo gba gbogbo idile to n gbo wa ni akoko yi ta ba won to ni ilakoja tabi iduju kokan yala okunrin tabi obirin pe suru lo man se okuta jina eje ka se suru lori ohun gbogbo ti abani iduju ko nipa e awon mama wa kan bere bere kan wipe teyan ti gbe gbogbo igbese ti ko si iyipada eje ka wa bere iyin si olorun ninu iyin yen iyanu osele ta ba gbadura ta gbawe ta lori oke ta wa petele ti o ba si iyipada eja bere si iyin ninu iyin yen orun arin oluwa de jere ara re so mu wa fi akoko ro gbogbo awa ebi kokan to ngbo wa ton ni iduju ko tabi la koja tabi buya ti won sha ni nkokan ti o nje edun okan fun won pe ki won se suru kan ba olorun soro lori re yala musulumi yala kristeni yala oni sese tabi whatsoever awon kan ti o je pe won gba nkan kan gbo sugbon won sha mo po olorun lo da won so ki won sumo ju bon se sumo eniyan lo
1: mami ni nkokan to fe so
2: mo fe so nkokan mo tun fe gba awon omo isin odo ni idile ni imoran pe awo obirin e mo je ka jowu emi owu o n da ile ru ta ta loko mi npe nbe yen bo lo ti se a mo je ka je owu bo orokun bo ri yawo obirin pelu oko re adura lo fi yanju e gege bi nti mama to pe lati ya pete yen ti an so e wo iyan meta lo loyun iyan meji loyun foko awon to ba je pe ko ni suru ti o se se npe yo ko na ko jade ni poko won o je looto so sugbon o mu mora o wa n dupe lojo oni awo obirin e ma ja jowu owu ti pojo owu n dadi loro de nba nkan je e ja fun gbogbo ka mo pe gbogbo lo ohun gbogbo olorun ma si so ijowu yen ka mu kuro ka ma fi emi ife ati adura ka ma fi di idile wa mu idile kan kun ni daru
1: amen loruko jesu baba wa
0: ti o n gbona lowo mo gbadura pe anu olorun awo be lo
2: amen jesus
0: iye pada si rere yo si farahan ni
2: amen jesus
0: gbogbo ohun yowu ta nla koja ohun to ba ni bere o ma ni opin mo gbadura pe olorun israeli yo gba isakoso
1: amen
0: iran lowo latodo olorun yala nipa eto isuna ni o nipa omo ni o nipa oko ni tabi nipa aya ni en to daye ati orun yo da si
1: amen
0: a o si ni fokan bale
1: amen
0: en gbogbo awon omo wa nibi kibi ti won wa yala eto wa ni ilewe tabi eto nsise tabi eta ti e mo bo se rin to dabi eni wipe o n pa wa lekun tabi o n gbe okan wa soke mo gbadura pe ki olorun orun ko ba awon omo na pade
1: amen
0: o de yi ki aye wo yi pada si rere
1: amen
0: ki won si re anugba
1: amen ile sewa
0: awa obi ile wa yo ni daro
1: amen
0: aye wa yo si dun o
1: amen
0: ile ise ina loruko jesu yo ma gberu si
1: amen
0: o gbo eyin osise ibe loruko jesu e o ni farapa
1: amen
0: e ogun le ayo
1: amen
0: oga ile ise ye oludasile ile ise loruko jesu ile ise o ni jona o
1: amen
0: yo tun ma ni e ka si
1: amen
0: ka kiri gbogbo agbaye
1: amen
0: be ni yo ri loruko jesu
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen amen loruko jesu ele na la ma fi se ilo a ni oruko olorun olodumare a to da aye ati orun ni le ise wa ni west radio 89.3 fm e ma gbagbe ri lagba na lo wa lori afefe boye ni onko tabi omiran te fe polowo ni le ise wa ni west radio 89.3 fm e pe ero mi si 08035527571 boye fe polowo oja yin tori pe ipolowo oja o na ni agunmu owo a mo nda mo se idagbere lowo bayi mo nkiyin nile ni oruko awon engineer wa ni ori afefe awon na ni amo ma pe won ni brother adelere e se pipo o dabo o di ojo mejo